na Willy Willy e na Ivola na Ivacarua. Sakaya como se se veir na tamata. Nina numa na itobo ni nona atumberi ki mni boli mai otiova na numa ni kalou e na ilakulha kumbalabu e na loma ni vanua lala e na vasa vulemba ki saoti me roki na ni waka malumaluma ta ki kemni ka waka tovole kemni me kilana loma mni se o ni na muria na nona Ivacaro se se ngai asa waka vuna moni elo malumalumu ka via kana. Ia, asangai baka kani ke mani e na mana. Endo na matangali kakana, o nisenga ni mbau kania, sio ira na nome ni ngase. Asa dhakawa ngo mo ni bulida kina, nisasenga ni mbula na tamata, e na manra indo ndo nga. Ia, sa mbula nga, e na bosa kida nga, sa lako mai na ngusu ni kalou. Ia ninga rauna, mo ni kākua ni ndokndoka, ka nguele dhavi tiova na nomi ni kalou. O koe ka wakambula ike mni, mai iti pita, na wanua o ni a wakambumbula takitukina. Anga itumberi ke mni, ena loma ni wanua lala, levu, karere waki, ni sa levu kina na ngata mbati nganga, kina mbati mbasanga, anga I wakandavea na memuni wai, mai na watu nganga. A wakani ke muni o koea, e na mana mai na wanua lala, e ndua na matangali kakana, e rahasianga ni mbau tobole a wakandua na no muni ngase, a wakai alo malumaluma ke muni, ka wakatobole ke muni, ka muni binaka, kina e na ngauna mai muri. Na bose ni tūranga, wakabibinaka, wana kalou.

toka na ndo monra na toke ni vanu ngo ko ateroa e na nonre sere pamai e ana sere bak maori menda kilati ni okenda e ndo le mebi tin inda sama itiko e ateroa nonda la bia toke e lu botik ngai ni viti mota kenda sama i vulangi e ateroa e na sama i tau vanu e ateroa E ana vanu menda kela tiki na menda kakuni vi kalawadi menda dongarau na na wakanga taka na wasa tauke mbala te ratiko na i tauke ki a te roa i ratangata whenua Māori. Sanda waka na ulu tika eni ongo e na ngau na ni mbatambata ni taka ni ni mbulu mbulu vinaga tiko toso vinaga tiko na i tavi kanda waka i sulu kata kata tiko me tango maki tiko na nonda mbula Kami nda kuni tobi mate. Wiki mnina ngei ngole wo mekmai e viti ka sama I tiko e na private contract mbeka se ni sama I sema ke nandui utimni raliu mekmai ni mbula ni mata vina kamai. O ni na rao ni reitha ni lebo na vanua e rani o ngole kina mole waka sangara e sona I sulu ni katakata. Mera ni ondara ka o Maroikina na Nungumbula. Vei kemini na nonda o ni a Rongothambeka ni a ndua na wakatataro se na vei interview take a waka e thoratiu e ndua na marama dauni vise le puni wai ko Dr. Claire Fritch e na nona wakavatiu e na nona wakandindike wakavuli membaleta na Wasa waka viti, au na wiliti ngani ndo na kena I wala tutu kwa soli wapo ki ayo mbo ndo beira au mai sainta kana consent form mewa ni ala kwa wapo ki sovi kemni asana interview taki vi Dr. Claire French en nona sangati kwa me wakandikeba nangau na ndo yado ki na ndo na nalenga se emergency na kena wasa walangi na natural disaster do na weka waya ka dike watika oko ya na kena waka ya ngataki no, nonda wasa waka viti ena ngauna ya doki na do na lenga me wambira na une une se na kena ya do na lenga lewa ya do mai Hawke's Bay ndona ngau na sauti. Sona veika wao ya awakandike watiko ko Dr. Claire French. Au nanuma mautaura na ngau nongo me u bavirabira kina vi Dr. Claire French eno nona labeta dhaki tiko eno nanda wosa eno nona wakandindiki. E lebo na wosa enda rungo ato bua eno ngau na weekend manda na interview vi Dr. French enda na e marau e u manda nga e marau na e logu ni u rungo ato na nona Kila pina toke so na bosa, so sala na bosa, enda sabo ka menda nguila dawa, ka enda rongo da me tuku na dahi mai. Endo na tutuku rongo pinaka, u tali itaka sara na nungu rongo da toka na nona wakandindike toka na marama wunu ingo. Beke mni na siya ni kile Dr. French, etiko I waira rapa, ka ndo waira wunu wa ilebu nda univisele, associate professor okoya, Ndou viva bulidi ndou ngole sombu talitinga e na tambana ni nonra buli winuai me ndou le vitauri veiso e na sona veika waka buli. Au na wili eti ngani na nona waka ndindike na ipola sulie veikenda me ndou wilika nini desember ni saintaka kina na consent form. Au na wili eti ngani wawalangi exploring the effect and meaning of Fijian.

Totoka waka o tēnā ndomo I te se muduna mitu e na sere o sombo seramanda nai loloma. I ke mini nange ngole wau mai ni raita pinakana nomu ni mbola, ni maroroia, wambi mbiti hobi ke mini na ngole tiku mai waka seasonal work, me wawa kaitu waka tiku aine na vidha na mātawa saoti ni e tiko na ndui ndui ni o ira e rakilai ni rongole mai na seasonal work, ke ira e rongole mai na private contractors. E tiko na ndui ndui ni vindindina e tini matantu COVID ki New Zealand ve ira na seasonal work. We came in back and ngole mai na private contractor. Ya wili kino came in a viticulture, horticulture, na mai dawa ke na tapani ni tiki ke na long ni wikau. Do tani na koto koto e toka we came in kia. Keni mbale mbale ni ka toka na nona pa matal na turanga mata ki viti e Aotearoa New Zealand ko His Excellency Ratu Inoki Kumuamola. Nandu indu e tiko ike, ni o kemini na ngole mai na seasonal work e vindinti na tina maten tuko New Zealand ke viti. E, sa pakanta waritu na itubutuwa, membaleta na nomini ngole mai, na nomini mai ngaravi, e na panua ni indu tuki, na panua ni tadaka. Indu indu iti ko veira na lho mai na private scheme, or na private contract. Ni kena lorei dake mai e sona lenga in tau mai ato, o kenda na Fiji diaspora meka, wambimbi na tambana ni Viti Council, ni kito ndo ndi kema tigo na Fiji diaspora I New Zealand I Raramba. Kito ndo wakai loba ni kune tigo ni ndua e rua tigo na standards. Ndua na standards na nonro ira na seasonal workers, era tigo na loma ni vinti li dati ni matentuko New Zealand kina matentuko Viti. Kei kemini na ngole mai na private scheme. E ana panua e kereitu ki na muni daungarauna na na muni I mbula ni ngole mai wala to ni sulanti. O ni na nuambeka ni na mai ali e lebo na kao ni rani waka e thora o ni na seni kune dhe kemai kina e ndau wala I e lebo na itutuku. E suave ki mai mina sa tiko makawa tiko e Aotearoa ni sulanti. E na rawa ni ndikewa e sona I mui mui ni sanga soa ni vinaka rani kune na itutuku ni ngole I walibile wai se suambeka na na veka e mbiu mai e na newspaper nda roni reidhe kia na e sona I tutuku e sanga soa ni roa vinaka e ndona panua e kere I tuki na muni nganga rauni ni tango mai kike mni tango maka na no muni mbula mera marau irna weka mni mai na noanda vino lomani mai viti ka kenda mai tiko mbula mbula ka marau tiko ka vei rei reidhi o kenda na tiko ongo e ati.

Na wā lewa we kem ni na samaro mai, wā nunui we naka andi we kem ni, and nanda wāna ulu tiku e ningo e na ngauna ni nraki mbatambata, o wambauta, me nda wawarau, nda tango maki kenda, nda maroro e tiku na nanda mbula, kanda pila mani tae tiku na nanda wosa wakaviti. Wabi me naka verto, ena kena soli tika na ngauna me rao ni tarongo da e sona I tutuku, ena non da bosa wakaviti. Ongo ngana nomuni nda unive ngarabi, Elisapedi, samanu nua ganivala, waka mwade tika ani vekem ni, e me dhavana madha o katumai, minda gei verongo di ntomo talikina, ni te mwade tukamanda.

애당한테 아무리 가고 아까랑 매트가 먹고 또 가도 또 이래 이러도 이래 또 오히려 이래 또 하도 이렇게 되나 어때요 파파 이때 애는 먹기 때문에 오고타이 하루 그때 이나 하루 그 필요한 길도 이래 하도 너도 매 가라도 시간이 마도 또 머리 개리 길도 이래 하고 부두부두 아까랑 매트가 먹고 또 가도 또 나 기아 매 오케이 뭐 이렇게 파파 하면 또 뭐 이래 부두부두 Tiada itu. Hari yang kita mana hari itu buat nak kira tu itu apa? Tiada orang akan mengaya. Ah, boy, hari kerana mereka akan kawal. Mereka nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Nama. Itu bayar tu lete tayu open kat itu. Kalau kita hati itu pun ia tahu tak? Tayu amau akan rongo itereo atau mau apa apa. Ermatu, kare mana ini? Kare tu apa? Tematu apa? Kare mana? Kare tanwa na kare ya. Terau, itu ada muti kiwo kaya. Mata orang aye teri mau dia kuwe itu kutein. Kalau kita tu teri tu ada teh tanu u makora. Kotaka korong ngai tiri tua tau roge teu taeke ina ro te kari tu kita tu kato tua tora tu putu putu ang koteu papa kere ratu kere ravi te tei ang ang me tama tu ngutu are em kari no te kai ngai reku me kari kakara ngai yo kiratu kita nu ratu ke uri ratu e tai pai taro kare tu te tu taka kare mo yo kiri ratu te teu papa are re ka tu taka ote oire ka tu taka rai ratu ito ratu teia te ka korong ngai re teu taeke ria Kia papa ua makari kia rawa ua te maang e angai te ngutuare. Te karo ngomere koto kato tau. O tāku rau ki kite au, e te rire tuatau. Te tuto ni kino ta tātou rātio te taim. Toku enua e te rire tuatau te utake e te oire tāku enua rau. Ariko ki te tuarai te pere rire mai rā te tai enua, te tai oire, te tai oire. Muri mai au kite iau e te au oire kato tau. Tanu koe tau taro kare pou ia koe te kai. Ko kite rau gratu ea e te tai au oire, e te tai au ngutuare, ko te kake ta ratu au tane, are tane e o rara. Ta ratu ria ka rave ratu ria, te tai au te taro, ea te tuatau ka kiko mai te taro, kare tangata ingere ana e te maanga, irunga toku enua. Kare ratu ka kawe, a te uo ki ta ratu, are kiu ki te hati kai tia, e, kakaramatoe, e, Peneti rute tomato reo, peneti apukotaro, na mea maa. Te wakitao akarongo u. Apaita, apaita mea, apaita manioto, teo mea poro. Na taku ye kite mayo. Akarongo koto kato toire teo, teo api yang mita kite ye taku kite mayo dele tuato, e manako itumu kite ye re mayo, itutai nunga teo manako poro. E te tai re taku re kite mayo, muri muri teo, teo taike akarongo rongo mayne, itoku manako. Te tai akua pingai ki te urira, I tōku enua, tiri e tuato. E tuato tiri e karanga kumate ko te tuato tiri e no te maroro. Kare ukite ana te iapiangai, kare ukite ana te iapiangai te tuato mi tōku haruka ngā tōku enua e taimu te temi, kare ukite tui ati tōmari tita miria. Te au ravakai kato toa o ngā oire ravarai. E runga tōku enua, tiri te tuatau, e au potonga enua te tai te harukane ki te pāi te kanatātuke, ki te pāi te awa, o tiri rangai me ermoe te au ngutuare no wao wake, I te oire, karemoe rātu kirira, ka noo rātu kirira re ka tiaki, me oki maire te au kanatātuke te au rawaka I te au rongo tā ei maroro. Ka ermoe rātu, kāre koe e pai wukoe tāu maroro e nā au uarai. E ermoe te au maroro ki runga I te kau, kirunga te e te maro, ka tua I te, no te mea ka ere ki te urapa kai kāto to mātarato kai rātu ka tai, o ki te ui te utai ka te upeu, te ia irunga I toku inua, te ngai nōrere mai au. Ka reu ki te ana, wakiti ki te mai rā ki rātu kāto to, me ere te tai au rapa kai, te urunga ki runga te wakato rātu pai ere, kai rātu ki te tai ngai me te mea tura rai, te mene I rātu I te maroro kāto to ki ere mai rātu ki te ngai oko tai, me ere mai kira me putuputu te maroro ki te ngai oko tai, māma au I rātu re te tā e te maroro ki te kupanga. Me karepo te maroro me toko reo, tūtua ne iau, ki me toko tu e te onua te e tā e ki te maroro. Me ere mai te poti, kukita waka, are te poti te waka, te paiere. Me ere mai ki o

U pakadi ugrato kalau adi pakadi kita kalau ni rakut tu pakadi ni ugrato. Ya jadi ya, mungkin jadi kita ada ni dia. Eh adi pupeng ia rato ki oki kiri. Nuri ya, koko ya me ete karungulung mere koi ti tutu taku tutu ane hiu. Me e tutu tau pau nga tau nurungai adi ti ti uyang me mana koto nurungai ti tutu oki. Ti ya, kaki tu mea kurai ti te mea. Kare wakit jadi kaya tu koko tu iyo kumatai ti te. I don't know what to do to cut to toy. Well, poor Yahoo to tie Angor to my matai to kill my day in a way. Conuchiren. Remongo to buy them. Kikito go to the Tokoro de Grumati in or Nuchir, Mirko to go in waited. Attaco to go pooping, add to pooping a yap gugu to go in or noy. Mekairua a tamanamantayaratu. Ne kare ugiri me popinga ta kwa po yuno rato are to donate to the money kare me mara ko to ko to ta ke po me ko to kiru me mara ko te au ta ura ki mo ya to ko to mana ne no re me ko ni ya tu ya kwa kiru ma ile te mara ko ri ki ki ta to ri kiru ma ta ti ya te ya ta ti a kana ta o ta ti ya ara ta ki o te radio po te radio ta ngai i tu ta di ki ta tu ka to to ta ro ti ri na ra tu ka te ri ne ti radio ho ku spena ta to Tia tutu o ke, kua riro ti a program tatatu, tate istangata kukare, e tauturu to tatu iti tangata, irunga ti a te norunga te oranga mitaki, te oranga vairua, e te oranga kopapa. Reka reka rau. Reka reka rau. Tia o rau, karera ko irau te kakite kite tangata, kakapia te kai, te kakite kite ratu ki tangata, kare nata mea, te tutu o neki tatu, te tutu o ra varai, irato ito tatu ureo. No rire, koto kato to e karungurung mene, Akarong mete kumai, ito kumang manakoy ti item. Na aja tayo atawa kene, na tayo atawa kiti kiti ti kiko to kato to, ko arabe to to tato warta ite tayo tato warta kiro ti ti ti oire. Akarana ti ite tayo tato iti tangata, ay to kumano kari manaman ta, na tume ako ti ti kanga, ka kumo kumama kiro ngati ratio, ite tayo tato tato tato kuki are ni raiti. Me oki mai rātou me te eno mai no Papua mai a tia ngā rāwa neki mua. Ea, no te mea te arera rātou ki Papua, no te mea kua kitekite mai rātou ki ako, ka ere nei rātou no te mea, nā te tai papa no rungo mai te enua koe ko karanta, ea, kakitou ki tātou ko puka puka. Nā rātou, nā te tai papa o rumi tua puka puka, I aka tuera me kare I a pai te ewangiria ki rungo I te enua koe ko tia tarato te tūta nei rātou ia I puka puka. I mean, he Kareo ki te mea ko tia oire, nā tia papa oramitua, nā tātou papa no poko poko mai, nāna ia pai te wangiri kirira I te rira tuatau. Nā te kai te ane rātou rira, a te au rāki mua, kākoronga tātou I tūtua tika te kai, me iroto mai tō rātou wā, kaira mai rātou kirongata rātio, kā tūtua mai kirongata tātou rātio mea ki mai, kākakite tō ki tātou kātoto I te rira. Nō rira, nō tātou kātoto. E taka ke me te rira, kai nao loo ki tātou katoa te itangata kukare ni karongorongo mai ni. Tēnā tō tātou orimitua, Charlie Tamo, eru manikrunga tātou rātio program te pupungi pōro, pupungi tanite. Kua kāpiki ia mai aia, kia aere aia ki mauke, ki riro aia e orimitua ia e mauke no te ākonoa raitu. E te kāri ia mai nanai, kāri mai nei rungo te matapukai nanai, kua tai aia ki rungo te inua o agatoko manawa e a inanai. Nore ki aga mete ki te areo ki te me inanai, no e tutu ki no nanai iu ki te, me no te rātura ai e tai e kirira, ki aga mete ki e rā te atua, koe ia ti aere ti aere ki te kāpikianga, ke riru mai ia e urumitua, e rungo te oi, te rungo te tātou e noa ko agatoko manawa. Nā taka ki me te rira te utaike, te e te patianga nāko, ki te ki te ki tātou kātoto, me te Hawke's Bay nei koe, me ka eru o mea ki koe ki Hawke's Bay, I te au, te au rā te eri ima I mātou, hana kākita tu e a opetom,

0: ta te tu arata ki ngara te ta to ka tu ngo te ratu a chini ta tu khata te ta tu ngo te ratu a kormo ni ta tu te mona ko e ta tu ri ta tu ka to to na ka o ki mo yuri ki ngo te mona ko ri a ta bi no te tu ngo ne ka tu tu ba te te ma ngai chu na ne e pa te mona ka kuma ko ta tu ri rai kai na ro ki ko tu ka to to no ngo te ma ki ta tu tu ni ta tu ko te gout e para kato no te arthritis wata to wai to ratu wai ra ko ai ti u wai to tarai to ratu tu pu ha mai ai ti u te kite ro to ma ko ko le u ya e ma ko ko le a ko ro mai ko to kato to ke ta to kato ko a e ata ko nga e ta ta pau pau ra ko ko ke i ai ko nei i ko nei ma to pe ta ki te to ato pa ko ti ko ti ra ko ma no ko ro te ki te tra ko pruning yo ki ne ne ta bi ne te to pruning e tangata me tipu na de tai ata barako e pili wana ra yotiria ata barako tanga i ngo ki pupu ga i ngo ti tumu ka tipu a penio draunga te au tempo ro pa ko yo diria ata ka penio pa ko yo diria ata ka penio e umere na te tangata e ara ku no te me i ro ti te api nga tama to api nga ti e te ko Terade, teu mudu ka tipu ko tera ki ai tu tera tu tu mamata ia tu me te apokoloni rai ki tu ko tata tu tera 20 centiara tu mamata o tau ye pin o te meri giri ki tu ia ko pin ma ku wara ra tu ki ko ke rei ria me te ki te tata tu ria ga ro ku ka akara ri tara tu ra biogia e ubi no kiwe e tara tu mura ko mo te ka ra tu ki te a ri te do na ri ki ra tu ka to to ki tu ko tu ia me te materi Umaki ya di tu murako no te me kare ko tu peni na terapa ko ko tai te voi giroto ya ko er mo te mo mo ko tu mo giroto ko aku mutu rato ora aga ko iri te mo no ko iri ya ti ro ti ya mo no ko iri ti aro aga ranga ni ra yubi ma ade we una tu mo no ko kita tu kata to ka ade u te tanga to pa ko tu ko ti ra ko ya chu ti ri tu no te ra no te ora nga me te ko te ra ko te me po ro kare Kai nā rau te kite ki tātou kātoto. I tōku tāianga mea ngā kiko nei, āka rau te orongo pāko te kochi. Tie te uianga, arong koto, kua tīwa rewa reo, te uianga mua i uia mai kia ku rotu ti anga. Tie te uianga kia. Pua pāko ti a, pāko te kuti rāko wano koe te mea pruning yo kia. Kito koto e tāku e kito kia rato. Tīwa rewa, are ui karangana, tīwa rewa e kato, ae. Pāko te kuti rāko wana ui te mea mua. Tiri tati papa ere kia ku mai te tana tana o kana tatu e te pruno kia kia te kia pako tiri la but anyway te ai eka poto o te tutua te ura ai muri mai re ui mai e kia kuri eka pe ako e ki te iku i te iaunga tuke rai ta au pako tianga tuke rai ta matu teira ia ko kiri kia ratu katoto e to ua na au kirunga Ato e tratanga te rungo ko, nā lai api mai anei ako. Kare nā te taike. E tai mai ki te tuatau. I tūtua e mau i pa, i tūtua te rungo te ia to tātou maki e teo taek. Me oki atu re ki rungo te ia maki ta tātou re tūtua ne ki rungo. Te kakite ne te tāwino te tua ki koutou kā ato to. Ia, ko te ia maki te kai, te manamana tā, ina takakimi te au kaita koutou, kaini koutou. Me ākara koutou ki rungo. Kakita tu ria tia tangata iria ko tia tangata ko tangata ko welta tangata ya tangata pau pau au ria e pinga te tai tukuna i ana kiru tupu i te tai ngā paipa ko iwa ke karanga ki e washia me kare me skru tau ka tamu ko kiru ngai te tai mai e washia te ingo tiri rotu te reo papa a tukuna i ia kiru tupu i te ia potonga auri me kare te ia potonga rākau e te te upoko te ia auri ya e tumu te tai tau ria tia pinga kiru tu iria Me kāle ana te wāshia i roto i rira te utaiake, ki te koto e ate kā mea. Te vivi o te taitua, te vivi o tia pākau, ka are roa tuana kua nena wa tia pinga pōra tia umachini i amania. Ko tātou kōpapa, i roto i te ngā te kanata te teo pau pau o ngā kātoto, e wāshia kātoto to roto i rira. Ko te rira te uapinga, te ha, no te mea o ki te utaiake, mi ākurai, taringa turia nō kio te mea karanga i mō kia, papa, nō kira ro, haka arui. Te oro wadura rai a papa. E tu kiri a, kare uki aku waira aku, kare uki aku maanga e tārua nā kiroto ki anu te, e pou uki te iwashi oke, e nā, ko te pako uki te, te puapinga uki te iwa maanga tātātua kei nei. te pemene te te o akarang ki tatou katoto. O te umanga katoto te ye oronga imene ki a tatou ki a kai tatou ta detu i oronga mai, nore detu akarangai rote tāna pure, oronga mai I te kai e tau I matu I te a. Yakotu ere kai koto te masara, yakotu ere kai koto te pauo, yakotu ere kai te ra, no, te akitu ki koto te tika. Yakotu karanga mai e nakotu warai te itikenga, me te karanga ni koto e, nakotu warai te ikianga te karanga ni ki koto katoto I rutu mai tutu atetu e nene warai koto.
1: We are
0: missing something that joints our bones together. The joints, yeah, okay. But the washer, that way, to turn you get out of water. The yaw, cook it water, may why go to the divi poor, divi ate, dimmy porto, I get to go to Taiwi Maru, little puyara to cut to the total. Ingo, papa, don't, but they know the permitted a mamma, the monogonota to cut to. Akapi eiri e koeiri e maruiri ua I koe. Ok, tawina te tua. Naurai e paumai te tai paunga e tau tēnā. Tau tokoro e kona. Paumai te gea ka tairi e tairi e tai miriuni matai ki te tenoa ki te ni hao. E a te tumu. Ea. Kainangoro tātou, ua, kainangoro ki tātou ri tāna muna o ki e. Ea ai e I maruiri wai ai te takai pātikara. Ea ai e I maruiri wai te tau te I te upupunga pūroa. Ea ai e I maruiri wai te karu I ako e te au tēm pūroa. E tumuanga te tai, no te mea kua kite o ki e. Karanga te reo ati ua e. Ea, karanga me te koutou. Me te ek te tu e. Action speaks louder than word. E te rea, e te kua karanga tō mea ki te mea. Prove all things. How can you prove something in Mikareko Erobian? Utanora, yeah. Te tei ka tei, ta mau te tutuane mau ki koto katoto te tei opengu koto puki tato ina kua toma mai mau naruto irira. At least, akarong me koto katoto te itangata kukaere ni akarong romane. Ya koto e riri, yeah. Me riri koto, kakata watu rai mau I koto katoto e riri maira. Ina. Tia o tāko ina koro, mekana koro koto I koto ki riri koto, tara ariri kakarama, e te puera murumoro te riri ara, mō mō koto ki koto, ungi ungi aero koto.
1: Ina koto.
0: So, mana koto I e tau turuturi a tātou katoto e te o tāke. E inunga tia o mana koto a tātou e tūtua neta, kare tia ngā maki te maki, tia me a tia tūtua ki mua, tūtua ko tātou nungo te me, e te taratarātou ki koto katoto, te o mānga tikai e tau I tātou ki kai ne. Let me just say this ki koto katoto. Na, no te tāwe no te tue, tono tukuru inunga te tātou rātio tia I e no koto katoto. Tia tāpu ina ngoro te pume ki tātou katoto. Te wāku pāko ko pacho ki koto katoto. Me kāru I koto I te korongo, pene I te tumuka tutu a iu, pene I kua korongo nuku mwena koe e ate roa te tuato I maoki nungo te rātio, pene I wake rauke e tangata o te tai, e mama o te tai e, te korongo mwere nungo te rātio, te tem, pene o tau temi mua te, te tāko tutu a ki koto katotoa, I rote te reo ātio, get up in the morning, get a glass or a cup of hot water, Kare te warm water, hot water. Me tuku koe ki tōu are, when you put to your tongue there, it's almost burn your tongue. Start sipping it. Start with, kou te e tūtone ki koto katoto, no te mea, kua nā rere mai e, kua tau meo ki te iara. 100 mils of hot water I te pōpungi te kamatang. Me mātou koe, koko e rai ka pū te tāmuni tūta ki te pēo, te oinu wāng koe tāu jak, te ki tindu ki koto katoto. Because, kā ki tindu ki koto katoto, iāku I tētai me. E rua cha ki wai ka pū iāku I mua ka kai reo ki tāku ngai ngā. Ok? Wai vera? Me kā koti ia, a tāpiri tū ki te pēo, ki kito me koto katoto, e o me tia koto mo mui o nārodo. My favorite is Otio ki te waiver Aere mai au e muri muri wa mai Angare mai me te tai tai ngoro mene tiare Oke ko mai irio Aonea ko te chak Taru ta ku mai lo kiro to Ea Akaro mai koto kato to Ko te tutu ne ki tatu kato to Kakito ako ni wakiria Na

0: Det er med det bunde det munde der går ind i jeg går til Weetbix. Ja. Ja. Ah, kan jeg bare det Weetbix med er med går. Kan jeg at jeg det Weetbix til det med. Der er det tipo det you just step the Weetbix in der går det over. Typical oh, jeg har givet jeg det mig roen. Jeg har med godt godt. Drink it hot all the way through. Me kare ko tu ere kai te rira. This is the karangawe ko te kela tia. Ko tōku te tā tia I aku tia teim. Tia tā tā koe tuto ni ki kutu katoto. E tia e tā tia kare kōrare. I tell you what, it brings joy to my heart. E atitum, kare kia rawana. Ko te tumu tia, no rea tāwin te tua, karo mōke ko tāku secret tia, tia ura arumaneo. Tia teime, Kwa maanga neke a mai loo ki te pai. Kwa ere maire ko re mene. Ai. Rongome koto kato zo I tāku ea. I teka matamata ngau te te re mene, mene kua te mene. Kitu koto te pāku ere mene. Pāku ere nā kura I te kai rungo I te ika mata I te re tuatau. But today, me hea akara ere tukeu. Hei me e re mene tue tai rungo I te pu, e te aloa toke over the fence. A kala mai rea, papa, hei na oro re mene koe, hale ua kala ngana e kare. Me e re tue mea kia ki mai, e ruongo uru re mene, pai me kite kanga, e toko mwana, you know, te re ra.
1: Te re
0: ra. Nore e teo taeke, akaro me koto kato tō tako I tuto neki koto kato, even, me tētika ki tara ola kare uka moe. Hare ua una ki koto kato tō, Tāku e re kuki te tika I aia. Me ki te mai te aramarau, tāku kapu e te Weetbix te te mo kero to kai aru neu e po o te durai. So, start off your day, please, waivera. Te ora kā toto. E o te kākoto ki koto kā toto, tia, te tutu ni ki koto kā toto, wakorongono koto kā toto, e kwau tia teme. Te oro ni rai o ki rungo I te ara kākanga e waru tapua e iwa tapua e te teitei ki rungo. Te oro ni rai o ki rungo ki raro ki rungo ki raro. Nā tua kare wā re oro na te e takai pāti kare e e e kiro e takai anako e 40 kilos a day. Kilometers a day. Nā mataora te tuto ni rai o ki koto kare o ki tāku tuto e tuto ni ki tātu I te tangata kukare ni e tuto amaniwa. No. Te kaere mō koutou I kone iria, a karangatou kia kore, tarato wara kākenga, tarato kakakoe ki rungo. Ke kite rau ke ue, ke kite koutou kātoto iria, ea tāku I tūtua neke tātou ka. We are proving everything according ke te tūtua nā te atua, e perā ki rungo I te tūtua, ta te au tāwino te atua I tātā e wairāko mita ki no tātou kātoto I roto I tō tātou warang. E tō koutou manako. Ya.
1: Kire, kimo.
0: Ya. So, tia, me o tia opito makene, nā kākito ni ke tātou kātoto I rira, kareo ki te tia me e, te nā tō tāwini tau kona, korongorong mai rai koe, te a tāku I rawa mai o kiro te tō māo ngutuare te taim, e te kimi ni rai māo I rumanga no te mea, e tai mai nau ki te I tangata timatanga ki aku, te e tangata timatanga, e taiwa mai tau rā kātoto, tangata mita ki rau ki aku. Me ere mo ke chimata kiro te chimata nga kiro te te tungu tuare a kari mo te wa wa yo te mo a kari mo te a me te ra pa ka wa ra te puto nga ai ki te pa ha ka pe a tu ki ko ya e te tai yo gare ku ko are are u tai ke te ka rang ki chimata nga ari an ari an a ro mo no te a ro me te ko to ka to te na e tara ko tu to me ta vi te to ki ko to ka to no ne Paka tuto maari watu ki koto. E rau silver beet, e rau broccoli, e rau, ea, te rā te tai, te rā, ea, pinapi, e rau pinapi. E te, ea te merikiri ki nei, ko makiri, ea, eo rau rākau mati e pōroa te. E a, e rima rau rākau e rana ki roto, te taim, a karongo, e tai rira beetroots. Nā, o tāku bītru tī te kānga, nā kura e tānu anō. Hariko ki tēnā te tūtikai o tī rākau te tūpuanga mai tami mua. Nō te tāwini roka te atorungo I te rātio, te eka mea mai ai te kai bītru tī are te amea pōroa. Hariko ki tēnā. Ai, hare tūtai rākenei. Kuari mai ta ko kuwa mama ta ko ata ta lai mitara medium ya onion size ugya. Ai, ere mai ta mau. Ti bubu te me ka to do manu ka le ka o ti ba ko. Na ya ka to na ya ta ma ti bubu. Mata u ti. E te ra u ere ki ro te ta biri wa ri te u te te ma ka to to. Ya ngo ro pona onion, ya ngo ro pona garlic. Quote ye tu tu ne ki khoto ko da ngai ti ga na ko to ra I ki ta ko to ke na lo ko to te ta ru ki ro to I ro te ti a ko pu tu pu to ga na ko e tu ko na e a a par ki ro to e ru ra se ro pi ti ru ra wa te ta e ru ra ta e ta yo ki ta ra bi ti ru tu ki ta ta to e ta I oni ani e ono a ku kha ri ki tu ko na ki ro to a ka ro mo mai ko to ka to to te tongi anga ti pa ka we te utai e pa ko te tai ka riu ki te to ki ko to ya te pe ka ha ki te to ki ko to ka to amu dia te tongi anga ti ma me akar ko te kara ka re ka ye yan akro mai ya te mo ko ri ka ye yan na tara na te beach ru ti ka me chi ni te kara ya ai te tongi anga ra ku ti pa ko ngaru pu ni ya ko e ngai tana ta ku khere ko ngi ka ka mo ge uni ani ma go na ru mo tu ya gari ki ma anyway drama ye ye tara ye okay okay to ko ro ha to ko ro ya ta ma ko ti ya wa ka ki ti ki te to ku ti ya ti ya ma nga re ki te wa ko to la to mo to me gari mo ge ko tu mo te ma ta ga le ya ga ti na na ke ki te ko to ka to I te tai tu ara ki te ri ra e a carrot a apara a garo me te ko to ka to e mo ina ke ra to ra to torao a carrot e apara na ke to ra to ke tai mara te tong e te ka tu ko nga te yang a pinga ki te nga I o ko tai e zara mang machi e ta ko tu ko ki ki ru te ka nga tu ko ru a garo me ki a I te ko to ya te ar me mir tu mo to no ba me kai wo goto ka ver ver to goto me kare ka kawa kare goto nang to kai pa bu ya ko ya kare ka mane e wo to kya ko ya to mo na ko a kare ma jama ta kya ko yo ti ra pa ma kya ko it's sweet ya ta na ti po mo kya ko e ve ni ve ni kya a to kyo wa do you like it pa ma ya ti ra ki ti u menu ki kya ko ya ti mu no ro to ti pa ko tu mana kita bini dia tu mewi tu kaya kau ada bini ada di mana tu di Amerika mang. Ya, warung mereka tu tiap aku takut tu kau gitu tu.
1: The greens.
0: Ha, tiap di mana?
1: Carrot.
0: Ada, ya. Beetroot, hello. Okay, kau tapi ngau kita kari kau kita di kau tu kau tu. Agar mama. Kau cerah mama, kau tiap mama eh. Itu me amire tu ya ga tar tar tar tar ra yu to na o pai na e bu to ne ngo a ga ro me de foto ga to to ya o pai a o pai na e bu to ne ngo ya no a tu ki tar pa ki ri tar tar ra a ki de tu ki go to ga to to me ta bri go to no pa ki ri pa te ka te ko me mo go to ki ngo lek ka te ka ya a ga ro go to ga to to don't waste tarara etama ko to te manga puro ta ko ta ku ke no ko to ka to metama etama ko to tama tama tama no meta mena aura itun me ya itunua tama ko to ta ko to ro manga ka to metama me ya no te te ra ke ni ma ra ko ke no ro ki a pap me te mena ko ta bire to ke ta to ka to ta ku ra ko manga ra ku ra itunu na ti ko te apa na pora ari ki we are ari ki te tan ti ri pa ko ka ro manga I ga bi Wari no mai te rau mangai rira e ia e tauturi a. I te taira e rira, mana ko hu, oh. Kaere a nau ka, aru a doko, aki aki mai te pakao. Ruru kiro te te wai, te wai uke a tamo kia. Tapi, tapi te rau mai rau. Pa te taira ke rira, mana ko mai au. Aru o te, kimi, kimi, ea pakari te ia, aru mai au. Rau mai te au rau rakao, tamo kiro te wai. I roto rā ki tuku poko miochi. Ka tuku ki maro iria. Ka tuku kou iria ki roto iria te wai. I need to wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w